0: Yoko Bodrik
1: Om Yoko Ihana
0: Kadali Huay Makinongo Sinding-sinding dahay
1: Id Radio Kaningaw FM
0: Sakadunganogi
1: Kosalimbahan Boros Dusun
0: Maya Frequency Siam Nahopod Om 4.2 MHz
1: Kaningaw FM
2: Kuhoy Aramay Bo
3: Soira ko kita Oku dika Noko sunitu sa
4: Kailo ko nangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang sa minggu.

Sending aman tadi ada tujuan guys sah sunudai no NG ku iso sending light ke amin ko vita tan pada tijam ko siam apa tan pada turu mini ta kesal ban hiti ko yun an ta ko posiko ku madi ko yo to ka kali pe rongo di ti radio Malaysia kening ai FM hinna go kona potim pada bai no ku madi ko yo di ta soro ko matan hiti da mawatas kening ao ke amilo ko imo kino da hai maya di ti aplikasi RTM klik ta ko milo ko nagi mo kino ngo maya online mana po ko di ko yo ihumo portal radio RTM i telefon piawito witiko yo pai koropa tapi dai ko kakal tak pai da babayan mo keringau ampo siko montok di tapi nai Linus tu minana hak de sundait ke saban di tim manuang di tiap babain mo keringau ko pisanangan ke saban tada ko iso tapi pi babasan ku madia di jekle kasiti abarakatan ku nadoid sawat papana kerajaan uid konti posiko untuk tada babaino tada utabontol kasiti harati sundait ku tada babaino pokirai tanda utma kikinongo radio keningau FM sundait ku napo gunaon nagi ompatamon amu nagi gunaon nam posawitan nagi nuno ite kasya posiko dia DJ tu menerima koti sundait ku pengin dibat tadau kasya posiko ku madika tapi nai Linus wah tapi nai ko mai deko yusuro ita sundait titik ya gunaon nagi ompatamon amu nagi gunaon nam posawitan nagi kah ara potimbu di kayu ada ro potimbu mantak di kayu mau musara udah netegari si simbar da sendai titi mana padi kayu posrato ho banimbar di kayu maya di ti WhatsApp keringau FM id kusungi sesia melimo walu sia menem walu onem walu sekira dwara tempo keringau di kayu dit suai ngambilan apa mandi kayu potodok ya warna poho susuyan di kayu teke waro sudawil waran lagi sundet ngamila na po mana pa di kayo po tada kya maya diti WhatsApp teka mila lagi ma di kayo po surato maya Facebook keningau FM bahama damo tamaganda di kayo dat monimbar do sundet di lo damo tamaganda di kayo mamason kada po tumilang bus mamalis ginawa kesaban diti sini mata di Bernadette Wenceslaus Linus Nosongulunan itina Radio Malaysia keningau FM kuhoy aramaibo.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpo o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Pokyo putan id nomor iso onom, teke iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudongat gatang.

0: FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri.
1: O tumbayan na po, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sunong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo ginungaw sinling dahay. Ohuyan, o ginawa ko.
2: Ponsiko, Kiningaw FM.

Keringau FM, Kosta Limbahan, Boros Kusun. Telung uso, makinangau sining-sining, tangan lumis. Makinangau kapailaan, pasan-pasan makikinangau. Makinangau Keringau FM, mayat frekuensi siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lulupohot karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may dumoh. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dot ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Keringau FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, boros susunod.

0: Antilopus Makinau, sining-sining, pongli sa Ginawa.
1: Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Milo orongaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Bokyo putan, id numur iso onom, teke iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudongot gatang.

0: Demelambus Makinangau Kasalimbahan Boras Dusun Keningau FM.
1: Eh, tuduh kayo po, Gati. Tuduh kayo po. Ay, kon.
2: Nakuro. Dapo. Harap po ti waras WhatsApp de tambalut. Dapo.
3: Dakayo na.
2: Magitarungak tako umiagal dit. Inga, itarungak ko. At ang kangang ko gadoa din na telepon. Dakayo.
3: Harap ba dati po guhatan de tambalut. Dapo kiyo.
1: Basa
3: ko po ti.
1: Dapo. Ay. Oh, gumuk na guhatan de tulunit ti.
2: Ku na jadi ko na di kapiat artis de bayna kil.
3: Amo bugia nga adi bugi ma. Ogumo na gina kago group de WhatsApp
1: po. Si bukti Instagram po kago
3: tin
1: TikTok po kago.
2: Adoy de gima kyo. Kan matu ge pemugunan de bayna kyo. Mitorunga kami agali minso do kawago.
3: Untung kya dan penedamot ni teh.
1: Di narolano dia yang silagi nawa.
3: Iri nagi bo, ikah nolok.
1: Kon ikah mugi amangat bo.
3: Oh, pikir apa nak ogu mau WhatsApp, ogu mau adi tambalut kugi amugi humi humpod.
2: Ogu mau nagi betambalut hina telepon do kayun do ngat, mangangat kugi amiruba dot. Alai dan aku piruba kahom. Saya rana pun aku piruba kapi terung akam. I nak awak gua telepon do kawangan do kayu. Takia dan pembagian terung.
1: Siapa yang nak kopi? Aku na handphone ko.
3: Iya ko nga adi na hila na.
2: Ako na mati mambalot.
3: Ay! Dagi mga kada bagera di no.
1: Kumaus di ka po yung
3: kumaus ko po yung gyo.
2: Kumaus na di.
3: Kada bagya. Nakopi na dahay telepon.
2: Ang balanjaya ko din.
3: O di jirin.

0: Kilingaw FM, Kostalimbahan, Boros Kusun. Telungso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw Kilingaw FM, mayat frekuensi siam na hapadam 4.2 MHz, mayat lunapahat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may lumok. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dot mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kilingaw FM, miyampay dahay, ito sa limbahan Boros Kusun.
1: Jam kau pada miso taluna pada 2 minit ke Sabon hari kata ditimpu kita pinai ke ngawi tada diti tada ko iso megal kasari tiki tada ko iso makin auto ko diti ababayan min singilo karai diti min singilo boros dusun kano kino hata ko
2: namalat kabus to dusun
3: haun ano ribut
2: ano angin lagi ribut to dusun angin apa kulo pangudia kai dua kada dia pangudia
3: adai agak ngau kau na Asanong nakin makinangaw, ababayan min singilo in Kilingaw FM. Munikid ka daw kay sa, jam ka pa na misa, talunapan minit, kaswabot.
4: Ababayan min singilo.
5: Kapisanahan kaswaban, kapisalot wago itid kasiliman, marususun, ababayan min singilo. Minsing lah, takut ke saban bana, mana kita dah kaisa jam kabar misa tu lena pad minit ke saban. Aku nanti kelih encin lah.
6: Nanti kelih pain.
5: Pan kerito, ni akan dia tak kata lembut. Abi ngaling aku nak kopi encin lah.
6: Nak kopi nong, nak kopi nong.
5: Baham, kada tokoh penimasi matimpu.
6: Aduh.
5: Okay. Tolong maya hati bainat tikyo. Nain tutunan na. Megal kasari. Encila milisa.
6: Ani.
5: Pinsing lang. Tokoh na papainat ti. Makikinaw ko ngawin nga. Karetiti. Bansa-bansa na tong balag hitin. Indaton. Titigay ng daton.
6: Aramay matikyo.
5: Aramay matiti. Kito ni.
6: Podian na kaya jirin.
5: Ang buli-buli. Nga susak mo din mungunin at mamaguna wiwit ingga nagyani pon ko.
6: Bam timpun na ikap yung opo.
5: Bam timpun na ikuti tombalag ya. Tombalag malayo na pamatiti magiging nakukuhi nga iti kami yung burong pipit. Busun na panang pirit matiti.
6: Pirit.
5: Koruban toko na pati tambalag tayo kaya itipirit iti nga idumoh.
6: Idumoh kiyo.
5: Taakan na pa daw nga paray.
6: Oh, iri na ito asaro may pangakan paray di kiyo.
5: Iri na kiyo.
6: Pirit.
5: Oka, to matiti nga. Ochumil nga otil.
6: Otil. Asangal na doon ka na kiyo.
5: Tapat ka piya, pirit. Hara duwa kagot bansa pirit iti. Isa pirit at ikampung ida saru may pakan na paray ang isa kago piritid asaru takot agita kakadayan
6: o mala warang mala kasari
5: pirit tapo dit o basat mga kanda

0: Bansangan Ramuyun
1: Ang Kininyo Rakeninga FM
2: Into Ramon Rakasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takaw Monsoy
3: Kininyo FM Hebat Am Syoknya.

0: Kansan Ramuyun
1: ang kining ora kaninga FM
2: Ito Ramon ra kasalan lagu numurut pagayaman takaw monsoy kaninga FM hebat am syoknya
3: bahaga kara muslimin am muslimat reno tu nakasukuna timpu azan fardu zuhur ra livung kaningau amrana hondo ra intokono Allah.

kansan sumuko ra libong no kiningaw. Rayos mangkirongo ramon ra kiningaw FM ra frekuensi siam 104.3 MHz kapam ra RTM klik.

0: bosan pa ko rin silo ahuyong. Tapos bosan pa ko rin silo sa prahit.
1: Tawag yung DJ, untuk no, kung no, paka-paka, asiha, ng buloy, at apon may pahilang da, ikaw palang chungan, takara, taas tinunting, masaling at ang to. Buli akaw, para Facebook lah. Facebook no, taas tinunting, at apon TikTok, taas tinunting lah.
2: Ya, kapag ikaw, hindi ko rekostol, mahayaman, mayroon oro ito, nakosan ang sugeta, panang buloyan. Pamukin pa siya, kan, buto tulang, ikaw pa ng buloyan, tinunting, asaling at ang to. Dari kapag ikaw, hindi ko rekostol, mahayaman, mayroon oro ito, kanulikan mga bon, kaso ikaw raw, apay ko na kanulikan.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy.
3: Kaninga FM, hebat ang shock niya.